0: Radio Mosambiki ya muno ntete unondinzizi longe fikuti na chemera anza tongo ndanto nyoke hati pasiri chipembo cha misangani mbulugira muzinda bera provincia Sofala tifunze kodi misangani idalonga kuru kaleni isafuna kutifundi science mpako ngono.
1: Zerumba wili.

Tume kwenye bantu kutikuwa malawi, na nchi malawi mbanzatu hapa duzi hata. Tiche mele Joseph Zalinga, na nyimbo yake kuti Musa Zabwere Mande. Lekani bwera dimingu, mbuya Yesu Kristu, angati mnunga pina vefi, kutuwa Yesu Kristu, afa pantanda, anabwera pontho, za kwa tambozi na nzache, anangu anapurumuka, anangu anenda kujihena, anangu anenda paraizo, pembu ina Joseph Zalinga, pembu ina efe nja kutulekani bwera dimingu. Munga bwera dimingu muna kubana antonsena malapupura, antonsena malavara nga makakoa, ama nachena aligreja. Munga funa bwera bwera ni chiposi, chitatu, chipiri, chinai, chishanu, sabudu. Nsiku za kutia zinji kambi kwenda greja. Muna agumana lidombe. Anango muna agumana limakwartu. Na kazi na jiru na muna na jiru. Anango muna agumana aenda kaba. Anango muna agumana likumburuka. Anango muna agumana aenda karoza. Anango muna agumana pinolongo wapi zinji ipi. Mbya kuchitika kuna makristao. Iaripo makristao. Asira tsoka nunganeneshi. Lero ndikalo zimburu wa gumanambo muntumbo nyebachemba bateyambo, munungachemba kumpezambo wakwa choka nsana. Bwera muzi mungwana mwache ho, nsananga choka. Mwajita tani, mkwede kwira mota nkabe, mkwede njinga nkabe, mkwede muti nkabe, mkwede nakunkuni nkabe. Nsana choka nanshi, ufiti mkamburuka magumanika anapyo. Anangombo, aenda kwa kaza na chilo ato, afera nkwartu, akaripa ya tsogolele, yinda akari tsogolele. Nkwartu akenda kachitanji, munungu antaya. Anangombo, ndikabembo. Ndika kolorembo munda mwana chiro peno ndika gumembo ukaka, ndika teme ukaka munda mwapaya Antonio. Wakumanika anawa momba, afa kumunda munda mwana chiro. Akenda greja, inda akenda greja. Ma satani kwenda kafa munda mwana chiro. Murungu wa sataya. Anga kutayani murungu. Musa zaona tsoka, musa siya nkanzo. Pakati pa abare, pakati pa greja. Tanguri kutinungatepe unga fa mkwartu. Iwe ndu kristau. Unekwa chikristau. Antu nalarika. Nkabe.

0: Mabasa ya Nzero Mbawire. Mabasa ya Nzero Mbawire. Mbafika na nsiku za nzinga. Yambira bantu hawe September 9 pakati. Mbaya bweza nsiku za chinaye. Yambira bantu hawe sishanu na mpindi makuma tatu. Aya ni mabasa ya Nzero Mbawire.
1: Rera mabasa ya Nzero Mbawire mumbwa kuengidwa kwa muntu nyakubwera.

Irima wizakele patani basa muna tambira. Inde kachepe ngangoma muna kulungabimba kachicha. Munga pata basa muna tambira. Mwapata basa didi muna tambira mpe didi. Mwapata basa kuipa muna tambira mpe kuipa. Ngechemera Sule Max. Mwana kumutarara mzino alimuno. Mzino teti maka mukambinde. Mbuya pano tabwera.

Ali po niyang changera pag momo. E po niyang gusto mo para basa. Ay, niyang changera.

0: Panto kwa zoro mtu zone zina masiku.
1: Masiku, masiku.
0: Zina?
1: Zina mula na ime bigari, nda raposo.
0: Mbuya raposo mkulonga na kupi?
1: Kuno watene resentamento, bari shpanga.
0: Kushpanga tani kumala wasumana nzati?
1: Mala wabino mfufu nkati, ijira nkati.
0: Tine buti kadanda ula kupisa tai, mnungu wa tiferansisi.
1: Idodo nkula mambuli ni mungu wa referensisi.
0: Pre gani kuanga kuna bale na adzinza?
1: Tunda fenda maningi. Mwagwe mbiria ni mwepu mwumuli pakaluta aino mkoseju.
0: Takuta mwuzina radu msambiku.
1: Basta maningi, mkari basta maningi na anzano wensi ndo wakura basta mwe kuradu msambiku ni galadzina mbazi inji.
0: Ndakoya ngaveta ngabwere mangwana na ganiza mbozi mbozi.
1: Ndatenda. Na wensi ndo wa mandizio ndi pasembo mpata nzangu. Umendo wa kitembo ali farandu umenembo ngati nembo ndapambo ali kale rende para na uparanza kono vai
0: takuta mna kolo kuna ndona na mot
1: katena maniki.